ma onye nwe ka o ji n'aka ibe dị mma dị mma larị ga aga tenis ọnụ ọra na-agụ egwu egede ede flavo na fino kara ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etoliri gị abụrụ ụsa tekene m unu aba m bụ tedochie a na-akpọ m ebedike.